mama gama gara sa da da ni re gama da gama gari sa mama gama gara sa da da ni re gama da gama gari sa da ni ne da ni ma re gama gara sa ne da ni re gama da gama gari sa mama gama gara ni re da ni ma da gama gara sa da ni be gari sa mama gama maga mama gama gara sa ne da ni re gama da gama gari sa mama gama maga mama gama gara sa ne da ni re gama da gama gari sa ni ni da ni ni da ni ni da ni ma re gama gara sa ne da ni re gama da gama gari sa mama gama gama gama gara ni re da ni ma re gama gara ni re gama